Rajat Lam Grengaja A Shiga. Fung Ching Gamango Shun Ngam Ji Ru Re Zinyam Bin Bro Na. Mishal Kong Siman, Mirai Mali Mood Amman A Shiga. Shetal Ngay Gwan Na Shita Sinita. Yinan Mungdo Megan De Dushbro Ai Nam Na Luk Shamadi Gamo. Duan Chingmi Mzatzai Munga Shi Sinitu A Shiga. Mong Lian Wukan, Megan Paga Yum Galam. Dang Mdang Zu A Ku Zengka Rajat Wa A Shiga. Lam Ping Gamang Na. Momaza do apro great on sang way, shiga. Then in gone, na rawa young, lunch jum rung red and satiet and nangle a suya the ralam ta. Misha gidi me risinit wamaz up here at you come chashing wulu a shiga. Shiga, titangun a pang. Si jimpin a gado me tiamo come away me by bangana. Yalu dear shiga, jomata pangwaga. Then in gone, na rawa young, mongdo ding a zangsku rung tapsku ni go. Mongdo rabdo mongdo asuya a mobong li pishon lam a zom shtup kratwa. Loksan glosh bro magamo shngash gang kratwa. Radiab glosh bro gunru gunsa lo lo madian la. Ndu ndum e ra ang lamni yan lijang kratwa. Re ru yang lamni lo lo glosh gul kratwa nga ai. Ta don e japan gwen na jie lu ai. Le ta shining ta mongdo ding chang nung mang a le ta dia ku masat don ai. Jang mo magam glosh bro mnu raja japan. Mening bong e dian na ta. Tamazana gaman gatok sinit rajat na. Rajat sa go, shetal ngay gwan na shetamasum na ta. Tamazana gaman gatok ngay rajat nga ay. Sheng rai, jang mo magam glosh bro lam bay may gajawa. Ngun mpot nan rongjat walu ay kur nga ay. Shigam shani ntoy kumasum ya shina. Yinan mong do, fong ching gan wang mong jeng sha asuya shigam mo bandam ni gwan na sugwan jilu ay. Shetamazan ntoy kumasum ya japon u gwan makayang. Kinglung ai gwan na kim zata, fong ching gan wang, fong shan gan mere go. Mutu mene brang ba tu emjo, msha mere l kong si man, mere mele mu damat nga ai. Shetam zan ntai kumasum ya japon u gwan makayang ta, ling tang miu fong ching gan wang sham gum, mrang rang ga tu ai kurin na, fong ching gan wang na sha lo mlo ta, bum ka mo ru ru, lumo ga jin yam bin re nga ai. Mong dan din ji mo guan dap tie, mong dan menan gen ra du gu sun mpon mo guan dap ni jom paga alam yu ai pang. Duwa na adien musum ya na leman ta, inan sinami ya na shi ang gao ta, lumo ga jinyam bin na kritzang lam kre nga ai. Mong dan gan bin ai lumo ga jinyam, din jin ai ku dao shi na na le dat le ga tie, siang do dan lam go kan na, mong dan din ji mo guan dap ni go, shi tam zan tue ku musum ya ta. Yinan pet le dien na, mong dan lemo ga jin yam, nam pat mali a zang ku dao pang na lam ni glo krat ma se. Yinan pet nam na mati gomu ko ka mong dan, nga shiming ton nga ai tiem ren, nam na mai sha e bo mati gomu du gu su go, mong gan ting na ta, tamazana mali shi a le ta di ang, mong dan ting na ta, tamazana tiku shi a le ta di ang nga ai. Kuming gang ta dap ni ta dun e japan gwan na ji lu ai. Daning shita sinin a shong e. Yinan mai gan dia du shbro dan e lu shamati gmo gjing tie. Le ji dun e lu shamati gmo go. Dun ching mi mza zai mga shi sinit dun na. Mening bong e dian na ta. Ta mza na kun mali gtok sinit rajan na. Japan, Germany, Wannam, rie mong dan tie shiam yan kun gru dia du shilai da nga ai. Gjiji shariye nam na lu shamdi gomu ni go, innan bum ga genwang sham yan lo malo ni, su gan zeng ka shuot la, shuam shani pe shang gom pro wei tam jat la ai cha dong dai lu ai kure se. Qing le kong e kun gru ni go na rawa yang, pura miu mong lian genwang ni go, mong dan a zang wu kan guo ma dian la ai gen zhang ge zha guo zhao na, lai lam guo ma dian mo, wang sha pa ga ga mo. Paga yum ga manu e ku glo ai lam. Re a chang mo sheng wang ni go khan na. Mai gan paga yum ga bong po mo song zhong e ku tu shmo khat wang a ai. Dan ning le ta shning ta. Mong lian wu khan mai gan paga yum ga lam ta. Tuo sa japan ti a ju kam sha ma dang shot la lu e ma jo. Rung rai tuan wan mi siam li mong gru king gru tu shlai dan na. Maning bong e dian na ta. Ta ma zan na shi gru kutong musum ra jan. Mai gan paga yum ga rung rai manu, yang gdi mli shi sinit ri jiku dun na, maning bong ai dian na ta, tam zana sinit shi munga gtok lukong raja nga ai. Nde zomra ya rawa yang nu jang mdo mong du lan ping.

0: Ashning tha, la mong dan na su kan rujat lam go tam za na mga du nga ai. La mong dan asuya ni go shning ting na su kan rujat san, tam za na mga gathom nga du. Masha kum ku pra, mong masha su kan shang gum cho japan bong. Do la ching la kong la zai leng ai du na masa shidang masa du nga ai. Shi ga mada nga ai kop shwa masha ni, nda lang na shi ga go suwan tish na dan ai ri, madun na Xi Jinping a ga du mi bai jo mada ga. Mijisat nanshin la taijie la. Amil shani kundung kulungay zon mikrum kunwan mazum. Lam lomot nantha rao jom shkut.
1: Dini mi Xi Jinping ga do mi shin la.
2: Tungkong momdu Xi Jinping, king lukong a shimli ning, shtadku ntwai kumtza ya shingi na, genjo amil mopong li zpong ta, ga shika ay shilai mudun shpro tat ay. Toko ai chungfa amiu sha le bao mi phe shuo tuan ra ai an tie mong dan go shibong nang tan rom ai amiu a bo lo ai mong dan re chungfa amiu sha amiu a bo lo tim khang le ngai rem sa go an tie mong dan na tan liang ai lai jong le ngai re an tie mong dan na tam le da ai mong le mo ga go amiu sha shi gu ni rao zhom wo tuan ai re nga ge lu ai le bao go amiu sha shi gu ni zhom ga tuan ai re Pei Gabriel ai kong pan pa zhi go, amiu sha shi gu ni rao zhuang pan shi la dai re. Ki kam ai amiu sha mi zhi sat go, amiu sha shi gu ni zhuang shi la la ai re. Zuo ai kun na, zhong fa amiu sha kong pan zhuai bra lam ta lu la ai. Pei Gabriel ai a jun si tie, mi sha kong pan zhuai bra nam du, sak ap ai a jun si ga ba ni pe, a zom zhe la ren na. Zhong fa amiu sha pe, ring kam la ai mi tie. Arong stang lu dum mit ni chi cha cha lak khat wa ra ai nga ai
3: mukhang mai tie mi pu mi yak lam chi lan sha bran ya na min mong pyo u ga sun mong su ga
0: shi ga ma da nga ai khop sham sha ni kham jang am ni mukhang mong wei shi pu a tian bai du ra ai da lang na mukhang mong wei shi pu a tian tha ga si thung ai ga ja Nung xian ni biu ai zheng po me kan ni bang dan na zhe me dan la ga shong nan e me da lu na go zuo ai me zuo ngue me kan ri

0: Mondo bu diha ma gachi togu, pafu di chen bie, ni che di chen ma ri zui tonga. Dima temo zuwa shi, gachi togu bu diha lu, i ni ma ni, ni tu ni ni si cho ku, diha ti ni ta bu, i ji ma da si tonga. Dima temo, i zi diha lu shi, i du, wa zi jia wa ni shengu bai, a ji su ni, yu na sen shang wu ti wei xin gong chong hao, ni tu ni ni si cho ku, wu shi wu zi wu za lu, i lu i shi wu ba lu, bai ma kwa, da si ni za wa tonga.
1: Bes wa bai, wa sa ye.
2: 有你我意，我你吃，
3: 李祖母吧，那啥啥。
4: 那老师傅，俺们年没过放马节啊，你这天嘛哪过？阿吉苏的那啥那年，阿弟赶车路没过提别马试试放马梗啊。俺们年哪个提把去，哪也提把过去去别马喝的那那个嘞。

0: Akomako, pusimuji mugata vi, di hafuvita nga fu, loma. Lom mi vitu fu di taviko, di kovioko, pusimuji mulo vi, di hafuvita nga fu pa gatsu du. Yagu diga li jaga vipu, amelika vipu di shoku, nihi di hale di ba jotsu du. Yanni veko sisha selecho je to diga viyo, let nashe to di taviyo.
1: Osdo ka jo hi ti ge ka cho ki ta da ho da os ya ko ka ti ge ju ke si ti pi vi do ka ti ni ti to jo hi